0: All across the province, Saskatchewan's radio network, MBC.
1: Well, in tutti, ma cavi come non ti ho c'hai nemmi visipi. Sturgeon Landing, ma vivi ne che cotto, ma cocciaccio muan. Chi vuoi tappi, ma gauta, hai Paul Ballantyne. Paul, hai ma tacci mo stavi nan, hai tanti o mo cegi da tanti gaghi o ciopegin.
2: Tanzi, che ti ho miscato, no, in tutti, ma nidoma Paul Ballantyne, Paul Bear Ballantyne. Uti am struzwa ga yu pian aga min opaustranik aga ite rauta pigisen yan nza pani ti como son potna ga agi yu pigi hit aga numusum opaustranik aga nutawi anti am struzwa aga umat miguti utin ma yu pian am struzwa o isperanta opaustranik Agua uti agua mesti sahaja kan ik nui ikan netuskian agua
1: ya ayak Paul tanse mereka lagi pisoh begin tanse lagi isak matchu ini piawas siwi ayak si pekat cai kau ni lagi iskan nak ikut sih sih kau cik ikut piawat ini piawas siwi
2: ihi nutawi panagon ngawi pan uti mana iwani itu kau iki pagi tawat mana nutawi Usman lagi se, usia lagi si, lagi si upegi guak, usia lagi si mitsa makan ma matsuin, isku imudah kau suta hati agoya, imudah kau suta gunusiu, maka kau ni igi pina kata mok late 60s, kau igi pina pi pina kata mok minstu kuchuak, utu cuci agi Agip matsiak.
1: Ayak Paul ayak api oh begin. Ego an naga pi ayak ipini hidui ka kigo ak pogita ayak uci pogo sambo ka kaya pachita ikini hidui.
2: Ihi yam kusa nintagi di tinigagi wanita ni wama ni hidui win sisis po isku siyan kung ano man ego yung manan sa magi agisipigisku yaka iwas siyak kusi mana kaya doy si sin nimina na kaya pati si pigisku yok yinidu e guspigot tayda
1: Paul ayak tanspia yak kagi pihtugin muni awi kiski na hamato yga mika pihtugin Pelican or Pogita mago magitu yano maya muni ama na kiski kiski na hamagit Western Education tanspia gano magagin sta maya kuapataman
2: Nista magi wapataman nanto tugi eight niki totoski nani ti amistugu chawi uti uti agi nista magi pitu gian kisikno tu mega muguk agwa uto uchi mina chato wis mina paus chigan niki gemi chigan agwa
1: agwa haya ko mutta kaya nami ushi picture landing ya chemo stoi no ma ya ta hoch ki wa homa ga nota ha poito ki muda pek po ko tegi pi ya mi chigi chiga ya kota they came to residential school tanchi ya mi chigi chiga po tegi tu an but they did o tegi pi totio
2: hi ne ni ga wi panuta igi pi ki pi so ata mi chigi uti u chopa u se ga nika ge wasi u muda igi se na de tri 6-7 tri insta muta ge ta go si ka wan mana muda miste ge a to tam tan su ma gi se pa mi tuta ma ga uta pe ga ni pi gi u ana nu ta yo na pi si u an abu na tri 1971 uta ni ta go sin nan Kwane umuta agus asko mego muta gas ti kwane uta nidawan si mis I uta isip muta igwa kwane uta intagus nanan ta almanta kwane uta nipo I uta I uti isi an agami ni ti tapit kwane gama tut uta kwane atie po ima tut ni inisto mut almanta Agua mo nan to itu. Ane nisikitin duga I duga I wisagitin gut mi do tangistanse tu isa agi si pamit mi awas si wet usisian ma igu nisikisan gusan igu cuman nis tu tan tagus ni anun ta nisikisian ngawi pan duga igu mo do it ni wet maga an may isa agi si pamit usisi agi si siupigi gawak iduma na